Desuba mea silalu takuat me kami dia odi unduap ante ayap saya takuat kadire karam patah di singayoh labuah ditungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang.